pi rasao dawan mage api ya ngayen gabi pusian mangat nga bunga abi kapila timaka tulang mage gaja laju ga mage udu ami ga mage nantu si epawang lang ga mage bunga mansa mencurai mencagai ujuang ga mage arba ali galabi arari tanggal ga mage apa baya ga mage ngilana mutah ga dake darah buruang ga mage abingak labuh ga dake tanah pansa ang sinuar kapal ga seri munah tepan ga dame anantu merengo saya pawang lang bunga mansang ki gang gelumang mecah yo i ngame etukan tangga gamge panya dia ya laju udu mansa ae mabo tau milepo tuntuan apa mansa ae dalam tau ting lam tuntuan adila dia ya amangat gamge bunga mansa nga pasir dia kampe ka ngao atana tao nga lulo olabani abunga nga lulo kake lembu tadi.

hiati pagi kita. So agreement tay nang yung kasi dalang drama. Gugua dia.